0: Pagsasaw sa Bahay.
1: Hatulihay.fm.lk.
0: Maharagamata, Humagamata, Gudagamata. www.livefm.lk.